0: Nzambe bo moyinde
1: o mina mi jo pa chi ro te ki pou pa tou to bele li pou sa snonga ki ki sa